0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, Carrera! Oh yeah, that song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Ito na, sweetheart, sa ating last hour. Parang nawala yung tindi ng sikat ng araw ba? Siguro may, ang tawag dito, may dagom naman na, may ulap na naman na nagpapadagom sa tua. No? O, magandang umaga po sa inyo ha, sa lahat ng mga parang napapatingala sa langit. Oy, nanong dili man na... grabe ang sikat ng araw karon. Ay, mag-garanti po. Pardon with my mixed language. Magandang morning po sa inyong lahat, mga sweethearts. Siyempre ba, Jason still pa rin, still doing the show until 9 o'clock. Ano ba ang plano ninyo? Teka muna. O, ano ng update sa loob ng inyong mga bahay? Itong mga taga, ano, Butsoy. Si Bossing Butsoy. Yung refilling station dyan sa may lapasan. Ang ikinig sa atin eh. Ano pangalan ng refilling station? Butsoy ba to? Butsoy refilling station? Magandang morning ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. O, ito muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at saka groceries. So, paminaw. Ito, nakadahog ng bugas at saka groceries. Si Betty Malolot. Betty Malolot. Ng Upper Carmen Zone 10, ha? Betty Malolot, nakadaog kaog bugas at groceries. At ganoon din, etong si Edita Gagala. Edita Gagala ng Barangay Makabalan. Edita Gagala, nakadaog sad ka. Ganoon din, nakadaog sad og bugas at groceries si Samson Arabis ng Santa Cruz, Tagaloan. Oo, Samson Arabis, congratulations. Ganoon din, si Ruben Estupa ng Puerto. Robin Estupa ng Puerto, congratulations. Bugasan at saka groceries sa para sa'yo. Ito pa, driver naman ng Nobitsko Taxi, si Danny W. Danny W, congratulations. Nakadaugsad ka ang bugas at groceries, oy. Si Elaine Joy Gamaw ng Patag. Elaine Joy Gamaw ng Patag, na congratulations also. At si Rosalinda Paharon ng Zone 2 Agusan. Rosalinda Paharon ng Zone 2 Agusan, congratulations. Nestor Ohinan ng Block 4 Puntod. Nestor Ohinan, nakadaugsad ka ang bugas at groceries. Riza Lorejo ng Barangay Kauswagan, congratulations, just the same. Nakadaugsad ka. At itong si Marlon Cabales. Marlon Cabales ng Barangay Agusan, congratulations. Pagdala ng inyong ID, pumunta dito sa FICO Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Alright? Baka pwede na ngayon. Punta na kayo, dali. Ha? Alright, oras na that we get 18 minutes out of 8. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more, ha? Mga sweethearts, ako pa rin to si Jason Steele. Padayo na sa pagpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan di oras ni 93.7 Hard FM bukid on. We got 11 more minutes before 9 o'clock. That's Predador de Pererical. That song was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Hey, magandang umaga pa sa lahat ng mga nandyan sa may kamamanan, ha? Sa may, ano, Cronin. You know, ang De Los Santos family, magandang umaga po. Maraming salamat. Si HBG Joseph din, maayong buntang, you know, sa MRG Taxi, thank you so much for listening. Another break is in queue. Actually, final break na ito ng ating program. Ni Jason still alone. Ha? Kaya naman pa tayo, sweetheart, sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

32.7 FM Kagayan de Oro City, 33.7 FM Bukidnon. Isang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Let's have a nose, Skate the Avenue for you. Rock version, ganda, no? Papaalam na muna ako, maraming salamat po. O, shoutout kay Jebik. O, Jebik, tumawag ka sa akin. Ramat, ha? A driver ito ng ano, taxi. Ginoo ko, tumawag ka pala sa akin. Raptor Taxi Andalo, Vincent Octubre. Maraming salamat din sa mga ikinig. Alright, paalam na muna ako. Tabayanan niyo po ha, si Harvey Stone para sa pagbalik natin sa Dekada 90. The 90s are na ang susunod na programa. My name is Jason Steele. Hoy, huwag niyo kalimutang i-follow ako sa aking page ha. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yung page ko. Jason Space Heart FM. Padayon sa pagpaminaw, sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 14 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy, happy Sabado na naman, mga sweethearts! Mga auntie o uncle nato dia. Gising na ba sa lalahan? Welcome sa ating programang The 90s Hard. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 12 po yung pagsasayawan natin. Pagsasayawan. Sayawan tayo ha. Hanggang alas 12.
1: Sexy.
0: And of course, mag-enjoy tayo. Dito lang sa Hard FM. Radyo ng Hardcore.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:34 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Oras atin sa atin ng EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy! Good morning! Happy, happy Sabado, everyone! Yung mga kakagising lang, o yung mga humihilik pa dyan, ha? Pero half awake, half tulog. Hoy, bango na! Good morning, sweetheart! At saka, diba, grabe yung enjoy natin kagabi. Yung concert ng Music Travel Love. Ito po sila, diba? Yung, parang hindi yata nakanta to, ha? Saan ka magkagabi? ito pa yung si Dave, si Bob, at si Clint. And nakalimutan ko na yung pangalan ng mga uncle auntie natin doon sa banda nila, ha. But anyway, such a good and very nice experience po kagabi, ha. Congratulations nga pala sa 90 dB. And of course, ang ganda talaga ng lighting nila. At saka yung sound quality, walang iba talaga, walang kapares talaga, ha. At saka grabe, ang daming tao kagabi. At saka enjoy na enjoy sila, especially yung mga auntie natin at saka mga uncle, ha. Nakita ko si Pearl kagabi, kring kring. Grabe si kring kring, jam na jam, ha. And of course, yung ating mga winners ng tickets po sa ating Music Travel Love. Oh, yung on-air promo natin, ha. Oh, grabing enjoy nila. Yung Gabas Twins, andon! Katabi kami kagabi! Oh. Happy, happy listening sa inyo, ha. At saka batiin natin ng happy, happy listening, ha. Si John Ross, good morning to you, brother! And of course, ang kanyang muting negosyo dyan sa loob ng Divine Shepherd, ang JL Flower Shop. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka kay Lalang, good morning to you, Lalang! Grabe, sinasabayan talaga yung mga music natin dito ni Lalang, ha. Lahat kinakanta, kahit yung mga ads natin kinakanta, di ba? Good morning to you, Lalang. Ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Happy, happy listening. Of course, kay Mommy Gemma Popos. Good morning to you, Mommy. Mommy Marilyn, good morning. Daming mommy natin dito. Mommy Elaine Gales, good morning po sa inyo, sa lahat ng mga mommy natin, ha. Mommy po ni Miles at saka si Lola Amy. Happy, happy listening. Mayor Miles, ako for sure, humihilig pa yun. Happy, happy listening sa inyo, ha. Dyan po sa may kamamanan. Anyway, padayong tasunahan with more of your favorite music from the 90s. Welcome po once again sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang ang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:48 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Good morning once again sa mga kakagising lang ngayon, ha? At saka yung mga sumasayaw na, yung mga Zumba Momshies natin. Good morning to all of you. Yung mga nagzuzumba, nagzuzumba din sa mga barangay nila ngayon, ha? Of course, suking-suking yung mga tito-tita natin. Mostly mga tita po, yung mga mahiling mag-zumba-zumba dyan, ha? Meron din kakaunting tito. Oh, slash. Happy, happy listening, ha? Grabe mo kiay si tito, ay. At saka, ito nga pala yung programa natin, ha? Paborito po ito ng mga pinanganak during the 80s at saka 70s, ha? The 90s heart. Ito po yung kapanahunan nila. At syempre, you'll be hearing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 po yung pagsasama natin. Medyo mataas-taas yung pagsasama natin dito, ha? Pero di tayo magsasawa, for sure. Yung mga kumakain ngayon ng breakfast, happy, happy listening. Ako, ang sarap naman ng sinangag. Abot dito yung amoy ng garlic, ha? Happy, happy listening po kay nanay. Grabe, oy. Kahit may arthritis si nanay, grabe nga po bugsa ideas ko, ano? Sa gipritong sinangag. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday na lang. Sa mga may birthday ngayong araw na to, ha? The 27 of of June. Happy, happy birthday to you. Nako, grabe. Parang tanaw ko yung kalendaryo namin dito. Abot na kamay na yung July, ha? Of course, batiin natin ng happy, happy listening at saka happy, happy birthday din sa mga July celebrants natin. Pagkatapos ng July, August na, September na, lalabas na naman si Jose Marichal, diba? At saka si Mariah Carey. Napakabilis po ng panahon na mga sweethearts. Pero pasalamat kami at this, anong mangyari sa buhay natin, andyan kayo, ha? Ano ba yung mga pagsubok, andyan pa rin kayo sweethearts para sa amin. Right? Maraming salamat. Oras natin, 9:51. Magbabalik pa ako. Still more of your favorite music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice, Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
2: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, Lutong Pinoy, presyong

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:21 ang Honest Natin Sweethearts. That was Diana King with Shy Guy. Yung mga mahihain nating mga sweetheart natin ngayon, na especially yung mga nagbibinata na, oh, Shy Guy. Hanggang tingin na lang kay crush, di ba? Bugnaug si mood. Oh, ano ba yung tawag ba niyan? Torpe, di ba? Oh, shout out sa inyo, ha. Anyway, happy happy fiesta diyan sa may Barangay Puerto. And that's coming from HPG Noel. Andiyan ka ba ngayon na Kuya Noel? Oh, sarap yung kainan niya diyan, ha. At saka happy happy listening din sa mga sumasayaw, ha. Eto, while cleaning the house. Nice selection of music. Happy happy listening po sa inyo, ha. Hi kay Marifel and also sa ating mga sweethearts ngayon diyan sa may Lapas Dos. Diyan din sa may Bacongas Street, Lapasan. Good morning to all of you. Ating mga sweethearts ngayon diyan, ha. May isang ano ba 'yun, yung mga pagawaan ng mga appliances dyan. Ako, napakalaki yung speaker niya. Tsaka naka-Heart FM. Maraming salamat sa iyo, Manong, ha. And also, ang ating din mga sweethearts natin, mga padyak, mga sikat-sikat drivers nato dyan sa may puntod. Padayon lang sa pagsikat. Tsaka maraming salamat na nakatuto kayo palagi dito sa Heart FM. Good morning din kay Beth dyan sa may puntod. Kumusta ang Juntis? At saka, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan, ha. Ang Simplicity Vulcanizing Shop. Good morning, Gigi Ming. And also kay Sir Jules. Good morning to all of you. Belated Happy Father's Day kay Sir Jules, ha. Oh, at saka happy happy listening din po sa ating mga sudyante ngayon na nasa bahay lang. Dapat lang nasa bahay, di ba? Para at least, butan ba? Butan. Tawag din, just a kid with a big dream. Ako parang wala, hindi pa rin nawawala ngayon yung di ba? Ang daming nasaktan doon sa mga parents yung pagkawala ni Rene Baterbonia. Anyway, rest in peace. Isa to sa mga, diba, bibigay ng inspirasyon sa, especially sa ating mga young athletes. Anyway, oras natin, 11:23. Magbabalik pa ako. Still be playing all your favorite music from the 90s. Kasama si Harvey Stone. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. All I Have to Give, the Backstreet Boys. Eto, di ba, buhi na po dugo sa mga batang 90s natin, ha? Every time they hear this song. And of course, ang ating ding, mga bagong tubo karon, ating mga millennials, shoutout po sa inyong lahat. At saka batiin natin ng happy listening nga pala, ha? Diyan sa may Team Jepoy o si Boss Tubals, diyan sa may Ipunan, sa EA's Surplus and Car Tint. Happy listening sa inyo diyan, mga guwapo boys natin, ha? And happy listening kay Lalang. Enjoy na enjoy pa rin si Lalang ngayon sa kanyang general cleaning. O kahit yung bahay ng kanilang yung kapitbahay nila, wala, giapil na po naglimpyo. Tuod sa kanay sa music that is Heart FM. And once again, happy fiesta sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Puerto. O, hintay lang kami dito, ha, kung meron tayong imbitasyon, ha. Happy fiesta sa inyong lahat. At saka batiin din natin yung Puerto National High School, especially sa napakaganda nilang principal, si Ma'am Emily. Happy listening po sa inyo. And also, happy listening sa Gabas family. Happy listening dyan sa may Villanueva. At syempre naman ang ating BBQ family dyan sa may Kamamanan. Happy listening po sa inyo. Don't forget, ngayon alas 12, susunod na si George. Mag-sesente na muna kayo, ha. Hanggang alas 3 po yung mga love songs niyang Music from the Heart Saturday edition. Alright? Magbabalik ako with sayawan tayo, ha, sa ating pagbabalik, ha. Para to kay Jay Tagalog, ating HPG, paborito niya to. Para to sa kanya yung music natin. Right after this break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
2: This is a test of the emergency broadcast system.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:53 ang oras natin. And time check brought to us by EXL Buhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Jennifer Page would crush. Song goes out sa ating mga crush. Yung mga crush natin, ha? Yung mga teenager dati, yung titang-tita na, ha? Pero at least, di ba? Aging like fine wine pa rin. Nax naman. Happy listening po sa inyo, ha? Yung mga crush natin dati. Yung mga estudyante natin yun, yung mga kabataan natin ngayon, ha? Nako, ang daming crush. Crush nila sa eskwelahan, crush nila sa Facebook, crush nila sa TikTok. O, saan-saan pa yung mga crush nila, ha? O, basta tarungan lag-eskwela, di ha? Anyway, may pabati tayo dito ng happy birthday. Happy 22nd birthday to Jonard Hote. All from TJKP Trading Tailoring. Diyan po sa may family, tailoring family. Diyan sa may Burgos Pakana. Happy listening sa imo. At saka happy birthday, ha. 22 years old. Magulang ako ni mug 3 years, ha. happy birthday to you. And also, hi and happy listening din as kay Boss Tubal and also kay Team Jetboy din sa mga Ipunans, EA's, Sorplus, and Cartent. And of course, yung mga nagpapawashing ngayon sa kanilang mga sasakyan. Totoo talaga, ha? Yung sumpa. Pag kailan ka magpapawashing ng yung sasakyan, kailan din uulan, di ba? That's the irony of life. Oras natin, 11:55 na po. I'll be back with the music from Michael Bolton. Of course, dito pa rin sa ating programang 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Shut the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: 12:23 on the clock. At ang oras na yan, tid po sa atin ng Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times nutrition, 7 pesos and 75 SRP lang per baso. Bili na! Virtue!

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 12:34. And that was one of the OPM's best looking and talented singers. We got Dingdong Avanzado with Basta't Kasama Kita. Oh, wala nang kailangan pa, kayo lang sapat na. Kamusta kayo mga sweethearts? Oy, 12:33 on the clock and the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. I gotta say, it was indeed a very beautiful and a very lovely concert that we had last night with the Mofits, or now the Music Travel Love. Kakaiba, heartwarming, lalo na sa mga 90s babies out there. Sino yung nakapunta? Sige daw, bitas, tiil. Taas kamot. Diba? We had fun, right? Ooh, with the guest as well, yung mga guest performers nila. Ay! Love is love. Nakaka-love. Sarap bumalik sa pagkabata, ano? A little bit of reminiscing on the 90s, the early 2000s. Grabe. Grabe naman talaga. Kaya naman si George, punong-puno din ang pagmamahala may ibabahagi sa inyo dahil na-recharge. Na-recharge kagabi. Ang ganda lang talaga. Hi to 2745, yung mga nakikinig sa atin, lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Have a great, beautiful Saturday, everyone. Thank you ng sobra, George, and Heart FM family. And sa'yo, Mr. Ryder. Happy na ako, din ako sundoon. Ay, talaga. Happy ako. Happy for you. May progress na kayo ni Mr. Ryder. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi to Miss Ellen Alvarez. Magandang hapon po. Sabi niya, Miss George, what a nice song. Old photograph. Fave song yan ng BF ko who passed away last May lang. Ah, uy. Oh, my condolences. Cause of cancer. Ah. Sige lang. My hugs to you, ha, Miss Ellen. From Gusa. You better tell me, how are you doing this beautiful Saturday? Ito na yung mga text lines natin. O baka may request ka dyan. Hala. Pag na mahiyang i-text si George, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa Facebook page natin. Go ahead and follow and like, please. On Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. More love songs and chikahan ang sasa inyo. Ngayong beautiful Saturday, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, chukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: FM Kagendi Oro in 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa mga willing magantay, willing magantay sa maling tao. Hindi, magantay tayo sa tamang tao. And this one goes out to you, Richard Marks, right here waiting. Ay, me at your joy. It is now 1:32 ang ating oras, and we're enjoying and vibing sa lahat ng mga heart-melting songs for you. Hi and hello kay Sir Loiren Tarde. Pabati rin sa kanyang gwapo na bayaw na si Sir Junray Montegrande at kanyang maganda na asawa na si Ate Julie Montegrande. At sa kanilang dalawang anak na si Timmy at Hannah na galing pa ng Canada, nagbakasyon dito sa CDO. Happy vacation and welcome to CDO. Hi, Dr. Hart. Magandang hapon. 2628. Pwede magtanong, George, ano ba ang gusto mo? Okay. Ano ba ang gusto ng mga babae? Guwapo or dili guwapo pero buutan? Yung totoo lang po na sagot. Ay, teka lang. Basta narinig mo yun. Oh, buutan si Dr. Hart. Doon tayo sa buutan. kasi depende yun eh. It's a case-to-case basis. Kung mabait yung lalaki, ay grabe yun. Kung guwapo, plus points yun. Diba? Pero talaga, mas mabigat talaga yung character ng isang tao kaysa sa kanyang physical looks. Well, you know, you might say cliche as it may sound. Pero, yeah. I hope I did answer your question, did I? 5574. Hi, Mommy Amy. Magandang hapon sa inyo ni Mayor Miles, ha? Sa mga nakikinig dyan. Uy, thank you din sa pagpunta kagabi sa concert. Marami din daw salamat sa nagdala ng tapioca. Mami Marilyn, maraming salamat sa inyong dalawa, ha. Nabusog kami din kahapon, ha. Ito rin, 6896. Shout out to Mars Laundry Hub dyan sa may Ilaya Carmen. Well, just like 2628, yeah, you can ask questions. Or pa shoutouts and requests po ninyo. Don't you forget, our text line is 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You can also, yes, message me. Mag-chat tayo sa ating Facebook page at sa ating Messenger, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Oh, na-take note ba? Oh, dapat lang. 1:33. Moving on to my next sweep of songs. Hey, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
4: FICO Run 2026.
3: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
4: Choose your race category.
3: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
3: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Planeta. Nakalantaw ko sa akong idol na NTL. Grabe, mura kong nibalik pagka high school, di ba, ate? O, salamat ka, IU George, sa mga music o sa iyong mong lovely voice. Makarelax gita. Shout out dyan sa May Lapas Dos, sa mga nakikinig, sila Badiday, Carlota, Janessa o Jazzy. Heart FM, ang radyo ng heart ko. Marami ding salamat. Thank you, Ate Marifel. Uy, ang cute ng baby mo, ha? Speaking of lapasan, si Ate Karen Torres Nilo na ikinig sa atin. Thank you sa inyong laging pag-subaybay. Lagi ko mang binabanggit to. Ay, naku, hindi ako magsasawa. Dahil gusto ko makatext kayo lagi, ha? Ito yung ating text lines. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Of course, bala nagbalik-balik ko na ako na, di ba? Ay, mga sweethearts, more love songs coming for you. Let me just have a quick break, okay? Ayan, magbabalik ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: 92.7 Heart FM Kagen, the Orawe 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, you make me feel brand new. By Stylistics, yung gugma. That kind of love that makes you feel brand new. Well, what would that make you feel? Brand new, of course. Hala. Oh, let's have fun. You know, let's chill a little. Ayan, 2:35 na po ang ating oras. And by the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And you're stuck with me. Hey, this is George. Ay, grabe. Saya lang pag ganito, no? No, nagre-relax lang. Well, no stress. Love songs till 3 sa ating programang Music from the Heart Weekend Edition. And also, sweetheart, I would like to invite you for later's Tunug Chada. It's gonna be with Albie Euro. And yeah, I believe Julia, yeah, will be there for the show. And they'll be playing all Saturday requests for you. Mamaya alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Mga request nating local songs from our local artists. Ay, sila ang ating mapapakinggan mamaya po sa ating programang Tunog Tsada. Uy, makinig kayo. Yes, stay tuned for that, okay? Hi to 0734. Listening sa Malasag. Uy, shout out lang ko ni Amsloy. Oh, tama ba to? Amsloy. Oh, Amsloy nga. Oh, nga naminawa, nagdula sa iya mga toys. Anong toys ba yan? Hey, good afternoon. Thank you for always tuning in. 000, maing hapon diha, Pretty George. Thank you. Yeah, can I have your name? Para mag-greet ng ano na maayos, diba? Happy afternoon, everyone. And 1418, shout out from Claveria. Palagi po kami nakikinig sa Heart FM. Maraming salamat po. Shout out din po kay Jonathan Pinky Ann na laging nakikinig sa inyo. And salamat. Thank you for always tuning in, mga sweethearts ko. And yeah, I'll be playing you more love songs, diba? Gusto natin yan. Alright, so you better stay tuned for that. Watch out for the hits coming from yung mga artists natin talaga. Hindi mabasta-basta. We got Peebo Bryson and many more after this break. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 101.7 Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy. Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Point FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with Heart. This is Heart 92.7.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shot in the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart FM time. It is now 5:46. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun?
4: Chill lang.
5: Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na ilain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.